Fully under the party, alhamdulillah. Tukang batu fikir, insyaAllah. Binadam mo na pang kasyatan, yan ang panggulah.